Hallelujah. Fafeta ye ki. Ange ko hiva ko mau kamata ke fiafi ko ni. Ko ta ta o e ki ko si sukala si na ta fi e kolosio kare vale. Ko ia ku ne hanga o fa fa ngo fua i pa ko ia ku ne hanga. Ko ku ki a lave no no atu pe ko hiko ko ta por kama pe fa mo repesione. Ko ku ki ta lo to pe ni. Ko ku ofe fine ku ta ta nima. E ta ta no i he mahina ko ni ko septema. Pe ku lave i pe a ongo wa ko ni mau hau ai to unga lo tonga i ai na admit ia i mahina me he ator noa me ko e acute leukemia lymphoplastic ai ako mau na mau feta kai mai ngai mahina ko ni ko mahili atu ka le taha mea na ni hanga o pole ila hiki mautolu ka ki ngata peho ki family ka ia teki mautolu ka ko siase o eiki ai maalohi o e taataa o e lami every single day ok mauri aki ai tata o e ko si su kalaisi e ahoni ok mau te te ke mau ata pe mi fare mag okalani only because of the power of the blood of Christ pe ko ko ta hai me ako fi popo ka ke ngata pe ya te kautolu ka te kautolu fa no ngom bai ok ya e malo i e tata o si su kalaisi ok ya e malo hi there is power in the blood of Christ there is power in the name of Jesus Christ pe we gai ke mau heni ke mau tua ki ka uta lot ok we gai te mau heni ke mau tua ki ha me ak mau rava but we only hear ke mau talatu ok ya e malo hi i e tata o e ko si su kalaisi Ta tau ai pia pe ko hai tu unga ku tau iai. Ui ke rea whakatonga ko eni, ko e whama mawhai o e mālohi o e hiva. And every single day, o ku mau hiva aki ai mālohi e taata o Sisu Kalaisi. Because we believe, o ku mau tui ki mau tolu, hei kai te tau malawa ke whai hamea, hei koe, Rea ko nei whai e Sisu, o ku mau malawa ke whai e mea kotoa pe. E ka inga, ko e taha e mea kuni hanga pole ila he mautui, ko e mea ofa mahu inga taha kua fuake sisu, au ikai koe koroa, au ikai koe tumarie, au ikai koe paanga. Ka kuni ofa mai e taataa ko ia. Pia koe ni te utoki lawe ke anai eki, popo anai ange, ko e malohi koe taataa o sisu, au ikai whangatangata peia ke kau tahalotu, au ikai whangatangata peia ke kau whaifekau, au ikai whangatangata peia ke kau maulotu. But it's available to anyone who wants to call upon the name of Jesus. Pia koe taha ia o e koroa mahu inga ku tau tolu koe tonga, o feha tapa mamani ku tau iai, o ku tau tui ko e kusisu kalaisi, ko ia e matu unga anga o e mo ui. Pia ku tau kei lau koe tonga ki tau tolu, pia neongo pia koe ngahi, koe ngahi mea lahi o asi ho tau ki whonua, pia koe ngahi pore lahi ku fowa ho tau ki whonua. But nobody will take away the fact ko e talo e tau tupu, mohono whamatala kia te ki tau tolu, ko sisu nai pe kia he kolosi, ko hiko e tau ngai angala. Kaike, kaike te whaloro, ko hifu ki ko tau kawinga sia ni ko e hiva. Tu pe mua ke mau ki tata pe, ai ha pe, ke mau ki ke hiva pe. Ai mea ka nau lawe kia sia ni, ko mea ke hele o waia. E kako e hiva, ko e pau ia ka tau tolu tonga ke whai. Ko e pe ke mau te hiva te haki hiva e ta. Ko mōho i peku leo e mauhiwa, pia tala mai, kai tuku, kai tuku. Pawhetā, i kako, kore pe mua ke mau te ata ki iwata, ki mua patau to ke hoko atu.

Whawhetai lahi ke iki whawhetai. Ko e tahaia o e whakakoloa o e ahakoen. Ko e mauha o matau ke tala noa pe whelawe mo sisu. Ko e ke mautau e hau matau ke tu wake kau tahalotu mau iai. Ia whapapalahi ke toenga ngai kau tahalotu ko tope. Ka ko e ahoni ko tau tonga ke tau tala noa pe ke sisu. Ko e mea pe ia te tau merino ai, ko mea pia te tau whiawha o whani ai. He kau hiko e ngāwe ne whai sisu, pa whelau e talangi sisu ke ne kaua konga, te uilo iki mō tōru e kwhoki mai, o ka pau pe te mō whiawha o whani. Te kai taha ia ae mawhatuki tuki o wike koe ni, kako kaitiu te whara ola ko kore peke mau. He wa tuki hiwa whaas koe ni, pia te o tuk whai pia tau pōpō, pia mi he whara whara asian, i ripe koe ia pa tau tuki whaas i e. Awa koe ni kau kore ke mau. Hiwa peki hiwa taha koe ni, pia kahiri koe a te tau tuki whanongo ki e whara whara.

kona anga ki mua ati ake e hua ki me na kino. Hoi atu, ni e. I toka tu hela, veia ko te tangota te olanga mai hane ko tato i te mine i te cost of living. Te tūma i e tu wainga tēnei e malo nei, te National Party, ma te kauhenga ki lato, New Zealand First, ma te Egg Party. Nā kata tūma i e nia, ko tako hili la, i nia ni hokata tūma ni hokata hina ma ki lato na tau tō mai ai ki lato whaiat me te ia ke tali ai toko hi tāuli. Ni e, ni ani election promises na le mai ai ko te tali ia te na ke le lato ki ai. Ni aku ila ni me na katino na paki e te tonu ma te hili hilinga. Ko loko tla hinga taimi, he ko loko tiko e kako au na e tuhitu hilima, lahi. He mata mahi atu me te ia ua na hai tata hei pāti te lepo pāti me te na hai lepo pāti me te. He ni taimi ke ia ia he tuhitu hilima ki nga pālota. Ni hoka kino iena. Hai he a kutu tupu. Kai kutu tupu te kino, hai he hohoanga ke ia ia he mele ke tautali ai. Ke hoho ai. Kai he hau tu te kua ilunga te tohi, kua pule koe, o hea wai koe tuhituhi lima, koe ia mai mai mai te kino. Hoi e kei hea, he katoa toka tinonga, hoi toe, hoi e tuhi uinga, hoi hoka hano e lawe vena tūlanga tēnā i tata watia ke ngā. Ni ati ake ke tuhituhi lima, ka he ni ati ake ke hoi ni hoho. Ko te hoka huila tēnā mu tātou mu te anga ki mua. Ni ani mea, ke ono hoka taungo hui e ai te tau o te hiu hiu ma te pata ma te halaoa. Te hiu au, penihini, te lolo. Ni ani mea ka hoka taungo hui e ai. Ni ka kohe hoki he pāti le mai ai. Oh, matoko malo kai he kino ko Donald Trump Amerika tēnā e hoi mihe i hea. I Iran. Poko Iran tēnā hai mihe ma hela ailu, ko hela ailu tēnā e hai mihe ma Lebanon. He ni tali e nā. Ko nā tali e hai o ka loto i whale. Io i eita hai nanga. Kai, he ko nā taimi e nei mō nā hai ngā pālo ta ke ono tua i tātou i tuhi tuli magia Donald Trump ma Amerika. Poko te Labour Party peko ai, poko te National Party hoki mai. Kai ni hokatu tū mai, hai mai ni policy. That has real solutions. Hoi mai ni hokatu tū e i loto ai ni tali. Ka ni mea hoki mai ka wakatino. He ni moi mitinga. He ni... he ni ni tala hoka hana lawa i te ea. Ka ni mea e i hera ka kano mo ia. Ni mea mo hai ka wakatino. Ni mai ke hai e koe te hoka nu mela ki e tahi matahi kua lua. Ka hele mai, ka hoi e tuku tato tahi ki ei, ka hoi e tuku te lua ki ei, e mai ei ke tolum te aho pe, hoam pe lima, ka hoi, hein ka hoi ei. Tako hea ko mai, hea te formula a koe, hea toka ngā lue ngā koe hoi ki ei. Hea toka ngā lue a koe hoi ki ei, hea toka ngā lue ngā koe hoi ki ei. Ke ono, hoho ai toka hoi tauri, hoi atu. Po tā ngā pālo sa la tēnei, ko te oka huri tēnā mga tātou, ni ani mea haka tū mai ki lātou. Ko tahi mea hoki, e hako i e taimi e patino ki e ni haka tōhina. Ka ko te tau na longa tātou ni mea kuho ka ia mai, a ke maha hoki tātou ki e. Hai atu, ni he, ka e tēnā nonga. Tēnā nonga hoki tātou. Mutu ahero he mei taimi nēnei koki tēnā. Ke ono hai he palo te māku ki he tahi tu hainga mo tēnei. Oilo te mea e kokitea, koko he hui palo te mo te wāngala te mōna. Hai atu, ni a wāhi, ei te kalātou tohi nei. Ka koko ka tali ki he mea ke ono ka lei ati lia ke ai, te tātou hui nua tēnei. Lahi nā pihi nihi ku te pūni, lahi nā tino a kua hei nato ngā luenga. Hanaka ki lunga te numela o nā tino, hei ngā luenga. Taunga tā te o langa e hai nei, nā meilo te nā hariko loa. Taunga tā heo hei tu ki loko e ki ei. He hei ei ni me hoka te mālo, tu lā hono, hoka tō hina pini, hoka tu tūma ki lato, e hai mai, koni me lelei e nā. E lake nei, kohe ki lahi ni tino hoi nā amio kino.
the level of crimes e nei koi koi tai hello hello velo tu langa ina ta kan kute ka ai tu e ai ya wan tai mi ena fi fi ai la to le mai ka to ho ka popo ki te ka hanga na le leo a ka to e tu kun tu pela he kilo to na hole mai ka to e tu kun tu pela he kilo ya ma ya ma na wa la ku na ho ya o nga pe ko a ko he kile le me ke mani no ki e ni ho ka tu tu ke ono to hi na ai ko e ma a nga ki te ho nga pa lo te ne be ne ma na tu mo ko be lo no mo ko ya nga ki te na tu Pala isu tene mo koi te hui hui tene, ke ta tanong tatoa ngai ta mea tupu ilunga tatoa. Hei nua tene, ya te kenga mohele le mua tainu.

0: Ia ko te malu tatau ka hokalongolongo, hea velwa nai tuko tu lawa ki te koulu malu he taimi e hea wai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui a ni. Kai ia ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatau ke hui loki hui e tene e hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tama he hili hoki e tuka tu mo koi hoko mole mole te matua. Ka ele le pia ko ke whakailo mai pia ko koi ki te malu tato ka inga. Ni hoko mole mole ka kohe ki tuko tu na hili taua.
1: Ia ma lone te matua, ia ko toko ingo ko Mary Toloa, ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororo Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mōmola wat haka he tai ki te aloha te aliki o nei e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mo ki tātou to hana o ngahe ala. Iyo e haka tulau at hoki ki te mamalo na hai hoi au ma la to hale tua ko pātele. Iyo ma te mamalo o toki la haka longolongo mai ki tēnei ala leo vena ma koutou te kauhai ngalo e ngai haka hoi a tēnei ala leo malo ni.
0: Hello Maloni, e malo hoki halo kai tai la hilele ite tau hiu nga Dr. Mary e mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki ko pa mai lava ni ko lahi hoki na hakam talanga mana talano anga ngai la hoki lava kina ki te nem ta kupu ia kina kona tui pui pui ia kai ko hoka tai mai hoki lama tau hiu nga ke e vela ko koe lava ko te malo hoka alolongi a ki ta tau te klao i lunga te ala leo tenei ke whakamalam lam mai hoki e tuhe alwa ko te kau nanga ki te vaenga tenei ni ke he hili tu lakoa o kumole mole te he hili mua ke tu kua tu mua koulua haka mole mole te matua mo na ka inga pahehi ka tatou e hoka longolongo mai Dr. Mary kumole mole e mohai nei ke tuku mai heu tamaha kam talanga lele pe ai hea te hoka tau wai na tui pui pui a tatou hanau i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua ko hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu. Iyo, e lo hoki lava ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hoa pepe ke pālava ki nā mātua mātutua. Oa hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i na lahi ka hai e tau wale. Ia ko nā tui pui pui la ko he awala tau a tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tau tamaiti ke nahe tau wale i ni hoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou hoa nau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo kahit tay ni tuy lave haya te tau ke ki matu pa hi ka ka nga e ala to hana u ko he aho ki la te matu ona hana u ene ho mole mole dokta
1: Iyo, ke la ko te tui pui pui mua mua e hai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela ko te mea māhea nini, ko te e loa hoki lava ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hai te appointments o pepe ma tau ho mai e hai tona hia ki ngā tēnā. Io e umātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine ho mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Io, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoi ki te ngutu o pepe ko te pui pui tēnei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi la vai nā tamaiti la loi te lima tau heanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe ta tā. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki, ki te usually ki te vai o pepe i lunga. Ko he tui tēnei e ono ia tau ale pui pui mai I te tui tēnei ni tulo mua wai e loto hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala maia tulava te tui yeah. pui pui mua mo te ono vai aheo yeah. Kai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hakamatala tuho ki lava e tau te teine ho mai io ko te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui ko he hia makahai e mauai e a pepe mahaike ni mo ni a pe mau I te meningitis

0: o mai ka ko te na tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai aha te matua e a hoka hea la tu ai hoki la ne te e ei te te the national schedule of ana tui pui pui ta mai ti yo he ko atu ko te tolu mahina kai tolu mahina te matua o pepe lima mahina te matua a kai ko ka to tona tau heanga yo he ko atu mate hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga a mate iwa tau heanga io mate toi tui lai hoa i te hulu tahi tau heanga io
1: Hello. Malo, kahit tayo lahi lang dito, ako malam-lama malo ni. Hila, hello, matau hoki, lahi lang hoki na pole nga ni. Ma, manahe hili hoki lahi tuho hili ay tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka pole ngi ai e hoa nau kinatu ye ne e vehe hoki lape ni ahoki ni hiyo ni nga nei you know e tuku atu ki nga mātua makai nga i tau kikila te mātua ko mole mole?
0: Iyo, e nga koi, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te ngove ko te whehili mō mō la batakalahi hoka whianga iau ki e i te ngā luenga e whehili. Ni e he hoi nga tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke whai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi kātoa ni ke pui pui a ye tamai ti nga tawale ye nana tākoa. Ko ye tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko ki nei ni uhila ye nā la la o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahea ngā le mō.
1: Malo ni. Aloa. Aloa te ona hei. Haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ye he tino e. Ele atu venei. Veia, hea nei te toi mana komia ia o he tui, ka kouna tui, ua umatoku tui tau hea ngatea ku te kā?
0: Iyo, ko te mahua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tau hea ngatea ku te kā, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauheanga ni, ko te pui pui ngā kuahano ki lalo. Ko tōna lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoai lava mata hui hui tauheanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoai ngā nā tui o te hului tauheanga uma. Ke haka tau he tau i lava ki nā hiui ngā o te hiama kua iei. I o nga mahuanga la iena.
1: Kahe tai ni. Hello. Ai ane la te kua kawe ai te hulu ma tau ale o ngā o ngā lele. Mai he lava te mo nā kāinga pahe huika.
0: Iyo. Ei loa hoki e ki tātou ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e maua lunga tātou nu me lai maua i e tahi tau ale ni o katakita ki ngā tau ale hiuka toto maua lunga tau ale hoatu ka hai ka haka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i e o nā tahi he tau ale Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua i te heart attack. E haka e hulu i nani pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua ai koe i te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e hoai tō tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huika ni e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Iyo e loho ki lavala ka hai ka maua he tino e hoko tahi i te hulu, iyo e hoai ngō hio i pepehi atu ki e tahi i te hoale. Ko te hoki la ni e tā wai te hai

0: ngā tui pui pui te hulu i tauhianga o mā.
1: Maloni, doktor. Haka mole mole. E mai ne ke, ke tuku mai koe ni, e te pētaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
0: I oka nā aungo te hulu, ngē koko e tauale, e tauale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā, ma te hulu mā he ni e, ni e, e lahi la vai tahu e te ihio, kako te hulu o te influenza, e koko e, e ni e, e, e huiva, ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mahe hoki la vai vai vai. E loa hoki ko te huiva ia, maha ke kātoa te, te tolu peli mai āheo ni, ko te tale hoki e, ni e, maha ke kātoa he, he lua tolu vai āheo. Ia e vē hoki lako te lahi galawa te kehe kehenga, koko e, e tau ale ti ngā i nai te ihulu, ka ko te tewe ko te tau ele ma, te, te hulu mā hani e, e lahi lava e he tau ele ti ngā ina e, e tahe lava te ihio.
1: Halo Maloni, ni ane ila ni hite puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke maha iei hoki e nā kainga pui pui tenei hoa mai piko te hulu hoki i loto kainga ke tau hi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o tenei hoa mai hoko mole mole.
0: Io, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau hanga ki lunga, ki lātou e hoi tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai e ni e tahi he mā lohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te whāmasi hoki e tahi hale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i te hoa, ka hai koe e ma, e tau ale te hulu ne lahi noho i tō potu e a wakai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e maha i ke e ka vani tō ngotu i te i tō lima pe ko te ngaunga o tō lima i o ma mana toa hoki ke ho hano o lima ne ka hai ko hoki ka hai ko e hano e hau ki hoa hoi te potu e ye ai ko e
1: Hello. E hello kila. E ote ote tahe hili ko mole mole ni. E mahaila ke mau ko i te hulu ka hai ko o mato tui i te tui pui pui ya. E lo ve ho kila te tui e ye ho na o nga lahi. Mole mole.
0: Io io e velo ko te mea e ni e he e he tu e he lau pahene ni e ui lava koko e mahai ke maua i te hulu ka haina hai tō tui pui pui ko te lahi ngā taimi koko e he tau le ti ngā ina pe i kui te hale mai e loa hoki koko e he tau ale mataloa io i e tahi tino hoki e ni e he ai hoki ni aunga e mahai ke pui pui ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino ka hai koko e hoai tāma hoki e pui pui haka tahi koe matau pepe ka hai e hoai tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pepehi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi ao ngā hoki ni te nahai atu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni poko te tau ale hatu ka hai hai tō tui pui pui.
1: Hello Maloni, ko nahe hili e tuku tue vei e lawai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalama la mai a wala ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nanga e ngā lue ai koe on hei ni ke toi peko toi tau luko lawa ni a kuhe hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona ka vea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pro nga ka inga hoki kai mai he lava te tatou nuku pe ko te community ki tatou toke lau.
0: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tato i pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koi te hulu, ni e pui pui hoki koi ke nahe tawa le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa iyo e tuku hoki ki lalo te te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui. Ko te lahi hoki iyo te pui pui nga ki te kāinga. Ma te community. Mai lawa ki lātou hoki ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue matamai ti mapepe. Nia kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te anga kā mata pe ko he hoa ia o ngā. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, ngā mātou mātutua e he heo heo ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki e te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulu.
1: Hello, Maloni. Tōk tāku mōle mōle ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
0: Ki ele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulu. E vehe hoki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo ilonga kua kua ei nā lālā te ola mā lolo e haka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, iyo, te hau tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mō ki tōku noho hea uniu ni ki te, ni ki te tau mālulo te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
1: Te ngali la, kai tai lahi laki te koe, tau koe kua tāpena pena lelei mō nā vāenga umayena. Kai ki lahi aloa, kai tai lahi lele, ka kohe ki hokai kua la te tāua polokalamea, mole mole, e ne heo tahi tala lava e hoka malo hi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou ko tūlanga i e ki tātou, ke ilo hoki lava ki tātou toke lau ni, e he tō kanga, kai pālo ki taimi te ia kua, o helo tau ale, kua he tutu, kua he hakiriloa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka iela heo tala muli lawa hui a tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai haka mole mole mātua.
0: Iyo, haka mana tu pe atu lawa ni, ko nā tu i pui pui e hehu e mahaonga le mō. E hili hoki te pui pui ni veo te lea hili te pui pui lo te tonga hitia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ni kohe ki tāwale iyo te mamalo toke lau tātou noho hea uniu ni iyo ko tātou hoanau hoki ko ni e mea aloha tāwa tēnā mai tātou alike e tata hoki ki tātou ke ni ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahi o ihoa e kai mahi hoki lava ki tātou
1: tau umane. Iola, hello. Dr. Mary, e kawe kou mahiwi o te tatou kauheanga te leitio, tatou toke lau ilungai ki nei, te PMN toke lau, e momoli atu i te matou, hokai tailahi lele ki tō taimi, ma te haka wanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki matou, e tuatuangi e lele koe te hui tēnei, ka e koto aloha hoki lava ki toke lau, kumhai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma tau longolongo mai lava ki te ki matou, ke ola malolo a tatou hoa nau, ka me heo tatou kai ngā mai nā hoa mai pepehi mna na ha mai e nei e pipihi ni e ka vela ma ha tai la hilia to ki te koe ke lo ho ki te tu a ke ho ki tu pe ki te koe te ola ma te ma lohi ka ma helva te poto ma te mala ma lama mai te tu mai te langi e he ho ni to ki te koe ki te kau kau nanga e he ho ni mai e ho ko ki ta to community to ke lau ka ma he ho he tai e mana ko mi te he ho ani kai ko te a na lo ha ngala ye ne mo ki ma to e tu he ho ki lo ko tau he ho ni nga mo ki ta to lu nga ta to ala le o te nei ka ke lo ha te tu pui pui ma leo leo ki te koe me te ka inga e tu he ko na tau tu nga ho ki ma te a nga ye tu ho ki ki mo to ke lau i na me la va tau o la ma lo lo ni tu ma to a ka he tai la hi le le ni mo to tai mi
0: Ia haka he tai ni, haka mahalo mai hoki he, he kupukua he ala, ia manu hoki he lawa he hana koutou, e, kai mana tua hoki kona kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke haka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lawa te maua i te hui le mu, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau haka longo longo e vena hoki haka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga i te, te alālio tēnei. Haka he tai.
1: Ia, haka he tai nahi lele mani e te atua ki te koe. Haka he tai ni. Ia la, te malu tātou kai ngā ke lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki i a Dr. Mary. Ia kai mahi hoki lava te heohaninga tēnei. E bookmyvaccine.nz. Nei, ko te e mauai ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary. E tu heo kalifu nā heohaninga i enei. Kai mō te taimi tēnei, a kei tātou la tātou pehe tēnei. Hoka hei tai lahi le
2: PMN, Tokelau.

0: no wanga ngai ia e fa manu atu i le ali o me o mo yo tonu ya tiao ia fa manu i lo na suafa pa ia lo wanga ngai ia e fa manu atu i le ali au fo ne ngalo se metasi o ana me alofa i le nganga fa alo alo te fa ta alofa tu ai Samoa i lau fa fonga ta po i mai nei i le nei afiafi le afiafi o le aspa i o le li aso sfulu ono au kuso lua afe lua sfulu ono ufa ma alo alfa lau manuia ma alo afua ai lau wa maua fa ta alofa atu i le mamalu o le ofenga ruenga tutofi e le atua pa i o Samoa ua atoa ai ngo tupu a ingo nofo, a inga o papa, a inga o tawhaifa. Ala la tai whale upolo tō whinga, lau tina lau lele, sā moa ua a toa. Fa mā lō lawa fō lau manuia, mā lō tau a tai. Ua mai a manuia, sā uninga, ma tā pua inga, sā alo atu fō iai. Ine nei a sopa ia o le li. A o lau pol kalame pien, PMN Samoa. Le nei o tue amataina lana au au nanga peo na masa ni ai a fia fia o sapati. A wala le tau tuaina o oi Samoa o mato au wa. Sunga le fatonu se iuli sa vea le ofo tone pesta. Sunga le fafenga inga ya reverend sa vea kilika mesa eli. Fetala inga ya toto o manino a kapeto silatu le au pepe. Tala inga ya le sa au matangi matiti lani alo. A maise le faletu o le fafenga inga ya et ti fui maono makasi. Ai tātou a matai le atua. E ala i sauninga fai ngā lotu a matai le tātou maafutanga. Psula ina ai le alofa ma le angalele o le tātou atua. A wā o ma eu. O ma eu lava lo nā angalele. Ilo o tō soifua ma so mātou. O la o tātou tofi nea fiafi. Sunga le fafenga inga ia Reverend Savea Kirika Meseeli. O le fafenga inga le kāle sia House of Prayer. I o Tara. Alo mai sa moa. Ia manuia le uforfola le li. Ia manuia le ufaafonga.
1: O le lotu pa uraro ti e bala awa tuai mare ganga faa no arano pa iyo le tatu wa tunu. Maia se o tatu tapo i atu ili atua ili suwa falta maa male alo male ganga pa iya. Tatu tatalo. Fio maia lo ganga pa iya le li iya ili tapo inga alo wa tunu ili neya fiafi. Awa o ima ato ila wa fionga. Io matu la ngona ina lo feta la io matu lotu. Ma lo fiso swani mai lo watunu. Fa pa ia la matu sa uninga jine yaso no isu ki risto la matu li. Amin. La tatu farong longu sina upu mai lea fionga pa ia lea tua. Mai fea ngay ngafou. O le tusi ala apostolo o Yakopo. Alo nam ta upe lima. O le foi upu e sifuru mele tolu e whaangata mai i le sifuru mele valu. Ia kopolo na mta upu e lima, foi upu e sifuru tolu e whaangata mai i le sifuru valu. Whaafonga, o la au whaita wina. O tinga ina ea so outou, ina te talo ia. Ua fia fia ea se tasi, ina pese ia. Ua mai ea so outou, ina amia tuia i toi ina ore kalesia. Ia lātou te talo mō ia, pēā uma ona wha au ia te ia ili sua au ili sua wha o le li. O le te talo fō ia whaia ma le wha tua tua e wha ola ina ile mai. E wha tu ina fō o ia ele li. A whai fō i ua anga sala, e wha maanga lo ina ia. Ia whi tau tau wa ia au tau anga sala, ma ta talo le tasi mō le tasi. Ina ia wha maro lo ina au tau. Wao ngā tere le te talo whātau wā nau al tangata mi o tonu. O e lia o le tangata ia e tusa mai tātou. O matua te talo o ia ina ia le timu. O na le timu ai lea o le whanua i tausanga e tolu ma māsina e ono. O to e te talo fo'i. O na tō i fo ai lea o le timu mai le langi. O na fua mai ai lea o le ele ele i ona lava fua. Tauna ia alofa lea tua wha maramarama mailu tātou o tunu. Upola nga fio ngau tātou whaitau ma wha longo longo iai. Tātou vi atu lea tua lono vi inga.

omna tu ta tu ti tal tal noi ya fion ale tu he pe on sa faita winna ma ile apostolo Jacopo pe on sa fia ole enis ole apostolo Jacopo il tal tununga ma onga ye os ro ro ita ta ifono le ole kale sia Jerusalem o ye o le uso se ta si uso Jesu Kristo lo ta turi olana wa inga ni yoano tu su singa ma na famo mo mo ta tu fecha u ye e ave mo ta ngata lo teli ya nga fu ila mo ta tu ole

Nisi nao whātunga mai i le sunga ia Peter Guyton i le nifo i vaya ngole fiafi whasau songwa le tātu ua tuno. Ia mana tua lea ua tawalunga fo i le tautua wha awau le sapati manuia wa le wha funga tāpua i le tātu ua tuno. Ia mana tua wha o ngā fo i le neia vanoa e mafuta ai o matua ma whanau o ainga ia e pale pale alunga fo i a wā fua fua ngamba wha te taunga i le amatanga o le neiva yaso ia a ose tutua tu alalo le tatu pulkalame ya maua pea le soifua lau le leio le tatu tunu ya misi fui ya ole a putiputi la vaile tau malulu moni yao le wamata una ina isuinga vi ele li ya misi le fui wamata una tuwai una pungisa ya ole wangai me lava le suinga le tau ya afa afitai olo o maua lalva maua lava lo tatu malosi mai ile tua ni fiafi ya tau lunga le tatu porkalame holofa anga molipo mai le tatu porkalame sapati manuia mai au nei to to tol manino mas foi le fiongo to to li ya manuia tele fa so songo to toile nei po ta wolunga tu ya le nei fiafi ile pese ale fa kasa langina e alu mata fa na wole kale sia ile pese lua tasi lua tasi lua le aso fiafia mai le sunga ya weno talenga ya au matangi metiti lani alo le sa ai me se fo ile sunga ia Nate Lopa ni fia fi taulunga to jato por kalame manu tele fa sunga to ni po fa mangalo so matu fa to va so matu upu o se talo le tau to mali ila fa funga sa mo ia matu tu matua tu lava ia to ia manu tele ta penanga ole na ia so sa

Ua whā minu te uta ele tula atasi, ni tā ia ora, sa mfuol na isu fitu au kuso lua whedu si maleono, lo tato i tato pokalama na utang fta lai, fsiri mtali o tuspa ia, oro o iai de fsiri mea malai fonu, la whedu fsiri malai fonu. Tele ang sala, tele ang lofa, titi ang sala, titi ang lofa, fea ma wai, sili ma ya Sam. Ava sila Sam. Ai se an fa Yesu, il tangata rin fa Yesu, aru ya oi tu satani, ai le satani la, ai se an.

0: Kai whono?
1: Ole, tangata lawiloa i le fionga le tua i lona matau i le tua.
0: Mm. Mm. Tangata? Tangata lawiloa i le matau i le tua?
1: Yeah.
0: Oh, mai jatu no usiri mai a mai fono tata lawi loa tuspa ia ilo na mata u ile tua. Oh, ile ngon tata ang.